pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

magpatuloy. Ang tanong ko'y, ba't nagkaganito? Sobrang trabaho,

Ibol hot na ang bumbiro, purot-purot pa ang trambutso. Nanaplin ang mga tao, nanggiguyod na ugaldiro.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: naman.
1: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

small but terrible. Sila mahigog maon, mag-shoot, mag-dribble-dribble. Dinhakad to'y miuntol, ishoot na natibol. Di ay ang mga kwanggol, nagdulag basketball.

yun sila sa ilang mga maestra kay siyam na katuig sila's elementarya. Ang favorite na subject dili arithmetic, ang pirmi lang gihandong resi-

si Timurwa mangasawa, kang Ilyang nagpaabot pa, humas daghang tuig, nagkita ra gyud sila. Naghangop sila't maayo, ug pakasal untak to, apan unsaon pa ba nga sila nagkango-kango na.

Simula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

joy of the Lord is my strength. Say it.

0: Inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong ma

Philippine Standard Time, oras ng Pilipinas, 1 minutos ang milabay sa alas 4 sa buntag. Sa pangalan sa Timog Pilsa sa kaibigan, Brotherhood Christian Association Incorporated. O sa pangalan sa atong founder, Pastor Dan L. Dangelio, kawan na atong Vice Presidente, Pastor Nick Obante, o sa tanang membro sa Board of Trustees. May buntag Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, Northern Mindanao, South Central Mindanao Region ug sa atong probinsya, Province of Sultan Kudarat. Maginara Province, North Cotabato Province, Sarangani Province ug sa among pinaga nga probinsya, Province of South Cotabato. Sa atong mga kaibigan sa Tibuok Mindanao, atong mga viewers, mga sukintig paminaw, may buntag sa atong tanan ug welcome sa atong programa Pinagpalang Musika. Dalay ko na Diyos karong buntag tungod kay sa gihapon nagpabilin ta nga live sa Broadcast Center sa Dixalki Radio Kaibigan 104.9 Zorala, Province of South Cotabato. Gracias na Diyos sa Ginoo. Alaygan, bakod sa wala nakabakod. Huwag atong pandaro na itong satag sa mga radyo, atong pakusgon, huwag manuog punta sa atong live streaming. Type lang ninyo ang reclip ng ganyo, niya i-like, i-share, para dagan pang makiksunan nga mapanalanginan, bisag review na lang. Alaygan, adlaw rong Lunes, hapit sa 14 na sa buwan sa September 2026. O nagtuo ko nga ubay-ubay nga makiksuunan na ito karun nga musaulog sa ilang birthday, happy birthday o happy wedding anniversary po sa mga pipila na ito ka mga kaiksuunan nga mo'y anniversary yung silang kasahan. So happy wedding anniversary ninyo. Alaygan, kamusta mo? Baluigan, Lunes karon. Hook up na sa atong mother station o sa atong duha ka igsoon nga mga station ng XDD Radio Kaibigan Nagindingan o Subong Kugon. By the way, may aga nila sa probinsya sa Iloilo kag sa central part sa province o Panay Island tungod sa atong partner niya sa Lambunaw ang GTPM 95.5 FM. Mayong aga na sa inyo nga tanan, labi na sa aton nga taupod nga media practitioner si Randy Lasa. Og may buntag po sa tibuok probinsya sa Bohol, sa Tubigon, og ang Radyo Bandera di Astadibon. Majong buntag sa iyo po kay si Kuano. Una-una ginag-chat na to si DB Kabasag. May buntag ni Budina. Bumabasa to kay ni Nawa na tungkol sa kadaghan. Og may buntag po dahil sa Buanga Del Sol, ang 101.1 Barangay Gipus FM. May buntag ni dia sa mga silingan ng mga lungsod dia sa Lapuyan, Margus sa Tubig, Dumilaw, Pagadian City o uban pang mga parts sa Sibugay. May buntag ninyo. And of course, sa tibuok Misamis Occidental, sa tulo ka syudad, Angub City, Rokita City o Osamis, Napaydapitan City o Dipulog City nga maabot sa mga partner na ito, mga Radio Jascalamba, Plaridel o Mulayat, pangadto sa isla sa Sikihor o sa partly sa Tumagiti. May buntag ninyong tanan niya. O salamat po sa Freedom Radio di Asedigan nga madungog sa part sa Lanao del Norte. O may buntag po dahil sa tibuok Lanao del Sol di Asawao. May buntag di sa Porchaco, Kilikili, sa pabang lugar diha. May buntag nyo diha.
And of course, good morning po sa tibok Misamis Oriental, gawa sa atong radio station diha sa Nagindingan, Dixdidi, Radyo Kabigan, Sumungkubo na pag-i-power radio diha sa Villanueva o Ingoog City, nga muli at ngadto sa Hagna, Bohol o ang tibok probinsya sa Kamigin, may buntag ang Susan Itzahuri. By the way, thank God for another day and waking me up. Thank you for everything, Lord. Good morning, Pastor Rick from Igan, Maria Cristina Ayuban, Davao City. O kang Mama Munit. Mama Munit, may buntag. Bali, salamat po dahil sa tibuok. Agus Andel Norte, sa Sunshine Region, sa Butuan City. O ang tibuok po, Agus Andel Sur, Surigao del Sur, o Surigao del Norte. And of course, may buntag sa Kapustila, Davao de Oro Province. O sa Davao Oriental nga probinsya. Also sa Davao City, Turel, Kalinan, may buntag yung tanan diha. Paingon nga ito sa Marilog District, may buntag yan ninyo. And of course, sa tibuok, Davao del Sur, nagtingog ang Radyo Amigo diya karon sa Digo City. O sa partly po, maabot ang Davao Occidental diya sa Malita. O may buntag po rin sa North Cotabato, nagtingog ang Power Radio diya sa Makilala. O nagtingog po ang radio diya sa Radyo Bandera diya sa Kinapawan City nga Mulayat, paingon sa partly sa Maguindanao del Sur o del Norte, apil ng Sultan Kudrat. Of course, Radyo Bandera, Sultan Kudrat, good morning. O may buntag po rin sa Banasilan, doon na tayo sa radio nga partner diha. No? Salamat guys yung pagpaminaw. And of course, tibuok Sarangani Province, sa Radyo Bandera, General Santos City, o Radyo Amigo Maasim, Sarangani Province, may buntag. Bulet hangtod nga to sa partly sa Balut Island o part po sa Davao Occidental. Oy, may buntag po sa tibuok probinsya sa South Cotabato. Nagtingog atong 104.9 sa maabta na yung atong radio station mulayat nga to sa part sa North Cotabato o part po sa Maguindanao o Sultan Kudarat. By the way, good morning sa tibuok probinsya sa Bukidnon. Halos na ng lungsod, doon ay mga radio station kung asa na kukapta karon. Good morning, Damulog, Kibawi, sa Big Dike Radio.

Manakan, Libuna, Baungon, Malitbog, Manolo Portage, Sumilaw, may buntang yun dia, Impasugong, Good Morning, Malaybalay City, og dia sa Lantampan, Kabaglasan, og San Fernando. Valencia City, of course, may buntang huping ang tanan na to, ng mga lungsod, na-mention na to dia sa probinsya sa Bukidnon. Well, kamusta ang mga kaigan? Ang atong oras karon alas 4:00 sa inyong kauban sa kangina na inyong kaibigan at pastor ng bayan ng South Cotabato, Soap Sergeant.

Mayroon, good morning sa 3rd District sa South Cotabato, o sa 2nd District o sa 1st District, o sa Makiigan members nga naminaw karon. By the way, sa mga Kigan members diri sa South Cotabato, murag ako ning isulti kay lubat ko ba? Di pula na. Basing malimta na ko niya. Malimta na to og chart. Na tay beneficiary ng usa. Number 366 na beneficiary, 84 years old ang edad, si Hikoli Meldrin taga Tibuli nga inahan ni Charlie Hikoli. Atong coordinator si Maymay, sigunda may agamay, salamat. 366 na mga kaibigan members. Well, good morning kang Virgie Cabasan. Katuoban pa kang Pipakyaw, may buntanin mo Pipakyaw, o kang Joy Ante Damisula diya sa Lapok Kalasuyan, Kalasuyan Lapok Talakat niya rayo na region, may buntanin tanan diha. Sige, pagyapoguan diha. O good morning po kang Hingging Sibalusa nga taga Kaligutan Lahak Davao de Oro, may buntag mo diha. May buntag po kang Alano Gakayan, Maribel Dawugan, o kauban po na to karon si Marisa Sintilias Trigusa na nagreet na to may buntag o iyang pampuan ang anak siya si Ria Jade Trigusa nga mutik og board exam karong September 20 na hinatunta makapasar. Hala, sige, ang puan na ito na. Solidad Latabat, may buntag ni mo og salamat. Og salamat po ka Maribel Dabugan nga taga-tikalaan talaga bukid noon. Lagi anak ko na. TCPD, may buntag. O kang Lilita Dumadilio Baraba, may

Lilian Villamor from Victory Latapan Bukidnon may buntag o kauban po nato ang taga Manahaw Consolacion Sarangani Province Malungon si Rosinda Pangilan, salamat kayo nga matod pa niya beautiful morning Pastor Richard, salamat sa Ginoo sa iyang pagpamata aron makapaminaw sa iyang mga pulong kauban sa tanang naminaw karong silingan ang pamilya Paharon, Remosura, Lanubay, mga anak, apo, igsoon, ian, igagaw, pagumangkon, igagaw, prince, salamat sa pagbasa, salamat kayo. Dahil yun ang kasing-kasing sa Osaka, Pastor Y. Salamat kay Igan. Beautiful morning kang Ron Navarro o kang Jonalyn Ayawon, Randy Bertudaso o kauban po nato karon si Andres Atchinsa. Mayong aga pastor praying sa amon biyahe padaa pagkanto karon adi may ara kami reunion sang kanayunan din ni pakanto iganilin kanayunan kalibayan sige praying ang Ginoong mga protector kay siyempre tibok pamilya nagsakay sa kinan Bilya, Lilian Villamor may buntag good morning pasuboy greet ko sa tanang mga nakong mga igan sa tibok kalibutan o sa tarantig paminaw sa pinagpalang musika. Well, beautiful morning podcast. Kini Pastrana, Barangay Kulungulo, mayang aga sa inyong tanan. Beautiful morning, Pastor, to God be all the glory, forever grateful for the gift of life, today and always in Jesus. Salamat. Tidi Pastrana kag Jacinto Pamili.

Selamat pegang Randi Bertudaso from Bangkud, Malay Balai City. Selamat. Beautiful morning po kay Dailani Tenyo Madria Sabila. Selamat kayo Ukang Ruina Buton Rodrigo from Kasigkot. Og salamat po kang Lorita Duyog Torres Oba na to karon. Og salamat po kang Tito Risura May buntag Pastor Boy. Og sa tanang mga igan, salamat sa Diyos sa kabuntagon kay masinati napod nato ang pagkamaayo sa Diyos sa matag usa ka dato. Og salamat kang Ondrab Mas Sambrano ni Abi Kukamao Sambrano. Good morning Pastor Boy, likewise. Masay maglisod-lisod ta sa mga pangalan kay Gibali. Paigayga na itong oras. Paspasa, 17 minutes na labay sa raskwato sa puntag. Ang pulong sa Diyos na ingon sa libro sa Mateo 4:4. Ang tao di gud mabuhi pinagi sina pay lamang apan mabuhi pinagi sa mga pulong sa Diyos nga mugawa siyang baba. Ug matud pod sa Mateo 6:33. Unahon gyud nato pagpangita ang gingharian sa Diyos niya magpasakop ta siyang kabubuton aron ang tanatong kinanglanon pagatagbuon sa atong buhing Diyos. Magampo nata. Amahan nga langit nun, may mayaon, may gugmaon, maayo. His faithfulness endureth forever. This morning, we are rejoicing because for this another and wonderful day, ngay mong gi tugot nga among masinatian for the purpose nga amo kang mapasidunggan, amo kang madayeg, amo kang pasalamatan og simbahon tungod kay without you we are nothing. Salamat Ginoo sa gabiing imong gihatag nga makapahulay mi aron nga maka pamunga ang mga tanong og salamat sa adlaw nga maka trabaho mi og makapangalagad kami kanimo. Og salamat sa imong pag-ayo sa among balatian, sa imong pag-amping kanamo, pagtagbo sa among kinahanglanon. Labi na gyud sa espiritual nga bahin. Og salamat o Diyos nga wa mi laing gibuhat karong buntag. Mao ang pag-una kanimo, pinaagi ning programang pinagpalang musika. Salamat Lord nga imo panggilugwayan among kinabuhi nga makapangalagad pa kami kanimo. Makapamuhat pa mi sa bulaton sa Diyos. Ilabi na gyud ning programang pinagpalang musika. Tinuod Lord, lisod. Pero salamat nga ikaw nagsustain sa among kusog. Labi na sa imong pagpukaw kanamo matagbuntag. Og salamat sa imong pagtagbo sa kinanglanon sa pinagpalang musika. Og sa kinanglanon sa imong alagad. Pinaagi sa paggamit sa mga anak nimo nga naminaw karon. Sama sa sinatian ni Apostol Pablo nga malipayon nagkinabuhi nga contentment. It is because God give him strength og iyang gigamit ang mga anak sa Diyos sa pagtagbo sa kinahanglanon. Og salamat Lord this morning nga kauban nako ang daghang mga tigpaminawan busa wa mi laing tumong karon. Mao ang pagtuon sa balaang pulong sa Diyos busa
we trust on the power of the Holy Spirit. Nga mo'y teacher namo karon. Nga di namo saligan ang among kogalingong kahibalo, kundili ang matag-usa ka namo. Musalig ayon sa imong pagpamuhat sa among kinabuhi karon this morning. Lord, salamat sa adlaw Domingo nga nakapilosip mi sa among maigsoon sa Ginoo. Nadasig, nalig-on mi. Pero nagsubo mi sa pikas kabahin nga dunay mga pipila ka makaigsoonan namo. Nga mas gipasudabi ang trabaho kumpara sa imong balaang presensya. Pero salamat sa victory, salamat sa mga pulong nga imong gipabot sa matag usa ka namo gahapong adlaw. Og nag-ampo mi Lord sa uban ng mga kaigsoonan nga doon na pa'y mga gihambing nga balatian. Sa pangalan ni Jesus, ikaw mag-aayo ka namo. O bani ang nagabiyahe karon panalip diming tanan. O akong diampo o Diyos, ang mga kaigsoonan nga nag-andam silang kogalingon sa pag-take sa board exam, labi na Ginoo sa usa, kainahan, ngayang gi hangyo ang tanang mga kaigsoonan sa pag-ampo. So Lord, salamat. Akong gitugyan ang tanan siyang mga kamot. Be with us this morning. In the name of Jesus, we ask, amen and amen. By the way, good morning kang Justino Larobis. Sa dado alam anda pastor, sige salamat no. Agi mo libungan. Pwede po dito mo agi sa Carmen, Malapag. Paingon sa Banasilan, Banasilan mag-turn mo into Lipside going to Libungan. Magyan ng Alamada. Salamat, salamat. Regards ko dito. Analin, Madriaga, Manga, diya sa Sumilaw, may buntag. O Ilinitawan so na Edwards Mangagate, salamat gid. Nikanor Sudaya, mayad nga aga pastor from Francis, San Francisco, Agusan del Sur. Lina Nimpa Durin Albiso, Nelson Silao Kalimpas, diya sa Marilog District, Davao City. Good morning sa Kikawa, Jiria Pusaga. Morning, Igan. Lapit na lapit sa Kinsibar. Anto na gid, no? Ampo pa kay

0: Tagim og salamat. Igan susan sin taon, may buntag po ni mo.
1: Tinulungan mo akong muling mahaba.
0: Og salamat po ka. Alma Mangira og kang Clark Bernabe. Pagkada umaga po, Hingog City, may buntag kang Igan J. Lord. Hersalia Rosalinda, magandang umaga. May buntag ni mo. Maribel Dawugan, salamat.
2: Salamat, Jesus.
0: Og salamat po kang Susan Itzhuri diya sa Kamigin. Upat na mga kalungsod ang Kamigin o sa kaprovinsya. Mambahaw siguro ni Susan, Igan Susan. May buntag, Pastor. Ang Diyos maayo kay magulang. Dili pastor ko ay nagulan, dili pastor kusog kaayo, dili na mangi, nagnisi ang lansonis pastor. Oy salamat, tagay ko lansonis ha, ipa panang ipa kanang sitaw ka na GMT Express kay lamik ang lansonis diyan sa Kamigin. Salamat Igan Sosa. Peter Benigas, good morning. Morning gani kay Gan Peter Benigas, na di ko barilis sa kanang di lang kay dako kayo.
3: Matanhabang panahon.
0: Oh, murang.
3: Hallelujah.
0: Umahay ka, tutang lang kay sakyan nas. Salamat kayo. Ding. Ako lang palito. Ay lang naghana. Tama-tama lang. Margie Laguda, good morning Pastor Boy. Taga Lantay. Salamat. Salamat sa Napon Stiguman Gerald. Nag-greet na itong may muntag o naminaw na ito live taga GK Village Pigtauranan Pangantukan Bukid. Kamusta po niya? Kamusta ang kapi niya? O kamusta po niya ang saging? Saging. Nagsubo ko kay saging. Wa na kay mais niya. Muna nga mumahal na yun ang pigs ani. Salamat kang Maril Orbita. Kauban na ito karon. Salamat kayo. Carlosa Villamorgan Tuanco, salamat. Og salamat po kang Melanie Cabinis dira sa Little Baguio, Sitio Matinong. Good morning, God is good all the time. Successful ang amon, Pastor Appreciation kagabi. Hibi man si Pastor Glenn, salamat sa Unity San Sitio Matinong Alliance Church. Members greet ko sa tanang mga members, especially ang 70 members. Salamat Pastor Richard, God bless sa aton tanan. By the way, salamat sa mga church member nung nagiwat gin sila sa Pastor Appreciation. Di anong ginatag nyo kay Pastor Glenn? Kay motor mo sa unang gihatag karam, ano yung gihatag? Salamat no kay Dudong. Masin anon mo kapadiscourage magpastor gid. Bisa nakatan niya ang kalisod sa iyang amahan bilang pastor, nagpastor yun. Muna'y tinawag. Kritsin Mamatan Kinuyo, good morning Pastor, watching from Okasyon Suminaw, Dalaygon ng Diyos. Salamat. Maribel Dawugan, Grace, ano si Kado, ang Grace Kado, may buntag ni mo. Og salamat po kay Hilda Bayo. Good morning, Pastor Boy, and all listeners, pinagpalang musika. Thank God, ha? Sa bagong adlaw, God bless us everyone. From Antipas, damo di sa sentrala, damo di mga bayog, nga pamilya. Ginging si Balusa, kauban niya si Jocelyn Abampo, Maril Orbita, Marjo Niralia Orbita, Anli Cuevas, Sardido, Juni, okay. Yes, amen og amen, Pastor Boy, sa among share karong buntaga. Sa imong i-share karong buntaga. Uy, ato oras, alas 4:29 na. So, atong ipanagamutan, atong mabasa, kaya naghago mo.

Og salamat po kay... Good morning, Pastor Boy. Salamat kayo sa tanang kayuhan nga among nadaw at patabang kong paampo, Pastor, sa akong anak nga eskwela sa Kidapawan nga ilikay sa madotan og ubanan siya sa Ginoo. Dito akong mga pag-ampo nga makahuman siya pag-eskwela og malikay sa mga di maayo nga barkada. Tama yun na. Salamat kang Glimensya Banayaw Doma nga naminaw karon diha sa Kalasungay, Manay Balahay. Hilin Aliado ng Pututan, Iloilo, maing aga sa imo. Salamat yun. Pakishare ang atong programa dira. Risa Galario Butkon, taga Barangay Disutso, Hingog City. Nel Pate, salamat. Taga Don Carlos. Good morning, Pastor Boy. Salamat. Ug dalay gyud kaayo ang

0: pala ang pulong sa Diyos.
1: Well, ato ng kwao na itong Biblia, bulpen o notebook kay padayulo na ito pagtuon ang atong gitunan tungiaging Sabado sa buntag. Ang uban ingon, Pastor, nabitin yun mi. Well, atong ablihan atong Biblia. Salamat kayo sa uban o abti kayo na nagyod ang bullpen notebook o Biblia kay dunag yung desire nga magpagamit sa Ginoo, uban nagpagamit sa Ginoo. Atong ablihan atong Biblia sa libro sa Jeremias 29b. O basahon na ito ang versikulo 11 nga ito sa 14. Basahon na ito pag-utro. Sumala sa pulong sa Diyos. Verse 11 down to 14. Nasayod ako sa akong mga plano alang kaninyo. Plano alang sa inyong kayuhan ug dili sa kalautan. Plano sa paghatag kaninyo paglaom ug maayo kaugmaon. Unya magsangpit kamo ug magaampo kadako. Ug unya pamatiun ko kamo. Kung kinasingkasing kamo nga mudangop kadako, tabangan ko kamo. Oo, tabangan ko kamo o ibalik ko ang inyong maayong kaimtangan. Tigumon ko kamo gikan sa naging laing mga nasod. Diin ko kamo gipabihag o ibalik ko kamo sa inyong kogalingong dapit. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong atong gibasa. Well, ato ning Erika, tungod kay adlaw Sabado, amanta nakaukap. Pudasik na lang sa magigsuunan na itong aminaw para nga makasubaybay yun sila. Okay. So, ang title sa atong pagtuon, maoki ni Discovering Your Purpose. Atong diskubrihon yun kung unsa ang purpose ni Lord sa matausang atong kakinabuhi. O become out ta sa usa ka tema nga nag-ingon, Finding God's Unique Plan Even While Waiting and Trusting. Nagpasabot ang atong tema nga mo'y bugiya sa atong pagtuon karon, ngunit pinakadako nga balit idea nga atong makaplagan ang pinaka-unique nga plano sa Ginoo sa matag-usa na ito kinabo. Bisan pa na nagulat ta inubanan sa dakong pagsaling. Well, ang versikulo 11 nagisgot ni sa saad sa Ginoo nga nagingon, For I know the plans I have for you, plans to give you hope and future. So muna'y saad sa Ginoo. Pero ang konteksto ni ini, ang Diyos spoke to the to His people. Ang Ginoo nagsulti sa iyong mga katawan, mga Israelite. Samtang na sila sa ubang mga lugar, they were exiled, kaya pabiyag man sa Ginoo nga mikailap sila scattered sa tibuok kalibutan. Ug samtang nagkatag sila, samtang gitugutan sa Diyos kay mabiyag sila, nakasinati sila og kasakitan, fear, difficulties, og walay kasiguruan, og dunay dili, dunapay dili ang saad sa Diyos kanila. So ang pangutan na mao kini, how do we find God's purpose when life feels confusing, hard or slow? Sa unsa nga pamaagi nga ilang makaplagan ang purpo sa Dios. Samtang ang ilang kinabuhi nagabati o kalisod, nagakumpiyos sila o hinay kayo maabot ang saan sa Diyos kanila. Ang pinakadako nga kamaturan mao kinihigala ang sa God's purpose is not lost. Sa panahon nga nagulata, dili na mawala ang plano sa Ginoo. O ang plano sa Diyos iaragyon na ipadayag sa matag usa kanato. Pinaagi sa atong mapinadayunon nga paghulat sa plano sa Ginoo. Well, atong gisgutan ang una nga kamatuoran. The big truth, mao kini. God already has a plan. Ana-ana, ana-ana, ang plano sa Diyos sa magkausakan na to. Kaya nag-ingon man sa 11, that is the big truth. God already has a plan. Naanay planong Ginoo sa imong kinabuhin. Kinaingon man siya, "For I know the plans I have for you, declared the Lord." Diba nagsulti siya? Ingon sa diri, "Nasayad ako sa akong mga plano, alam ka ninyo." So kung ato ka nang i-consider mahigala yung son, do not close your hope. Understand that each one of us aduna na yun nindot ang plano sa Diyos imong kinabuhi. Nga naman, at His plan, not ours, dili na atong plano, iyan na sa Ginoo. O kining plano sa Diyos, alam ni mo, it is bigger than our current situation. Ipasabot na ko ninyo kanang plano sa Diyos, mas labaw pa, mas dako pa sa imong presenting nga sitwasyon karon. Kung malipayon ka na sa imong kaimtangan karon, sultian ta ka, brothers and sisters in the Lord, ang plano sa Diyos mas dako pa sa imong current situation karon. Maghigala. In other words, as a part of our application, ang atong presenting ang mga struggle, mga kalisod, kung ang imong final destination, nagpasabot, God purpose is not limited by what you see right now. So napasabot kung unsa man ato kaintangan karon, unsa man kalisod nato karon, atong sabton nga ang final nga destination sa purpose sa Ginoo sa matag usa kanato dili na limitado. Kung unsa man imo nakita karon, na painindot nga plano ang Diyos sa unahan nga gusto sa Diyos ipadayag ka nimo. So the big truth is that dili mawala ang plano sa Diyos samtang nagulata, iya yun ang ipadayag sa matag-usakan nato. Pero ang pangutana, how? Sa unsang pamagi nga ito makaplagan, maangkon, o ipadayag ni Lord ang iyang plano sa matagusan ito kakinabuhi. Now listen to me. This is a very important nga kamaturan aron ato makaplagan ang absoluto nga plano sa Dios sa imong kinabuhi. Listen to me, this is the second big truth. Purpose of God, alang nimo, is found in seeking Him. Buti pa sa putigala, it's so on. Kaning plano sa Dios, alang nimo, ana-ana. Imo kining makaplagan, imo kining maangkon. Pinaagi sa pagpangita kaniya. Purpose, plans of God is found in seeking Him. Nagpasabot sa mga tao nga nangandoy o nagpadayon sa pagpangita sa Ginoo, iyag yung makaplagan ang plano sa Diyos alang nimo. Pero sa tanang mga tao nga di nato makit-an sa ang kinabuhi, nga iyag yung ipangita ang Ginoo personally, magkaigan. Ang plano sa Diyos alang nimo, dili niya ipadayag pa. Na kung atong tanawon higala igsoon ang 12, iba nag-ingon siya sa 11, doon na sa plano alang sa inyong kayuhan o dili kalautan, plano sa pagatag kaninyo o paglaom o maayong kaugmaon. How to enjoy, how to obtain, how to receive, how to experience this plans of God. Diyara sa 12, unya musangpit ka mo o mag-ampo ka na ko o unya pamatiun ko ka mo. Usay buhato na to. Ang kabaturan nga nangita sa Ginoo, kinahanglan gayud nga musangpit. Pinagi sa mga pag-ampo kay paminawan ka mo sa Diyos. Unya matod pa sa 13, ang imong pagsangpit, ang imong pag-ampo, ang imong pangita, papangita sa presensya sa Diyos, kinasingkasing. Kung kinasingkasing ka mo nga mudangup ka na ko, tabangan ko ka mo. Kaming duha ka bersikulo. Nagisgot ni sa unsang pamaagi nga ato makaplagan ang absoluto nga nindot nga plano sa Diyos alang nimo. Pangita ang Ginoo. Pangita ang Ginoo. But ipasabot tigala igsoon paminaw. You cannot discover His plan without knowing Him. Nagapasabot tigala igsoon, dili nato makaplagan ang nindot nga plano sa Diyos nga iyang ihatag sa matusa ka nato kung dili nato mailhan ang Diyos sa atong kinabuhi. So nagpasabot tigala, kung unsa ka importante ang atong personal nga relasyon ngadto sa Diyos, kung unsa ka importante ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kaysa dihang mabinaw ta sa pulong sa Diyos. Muabot ang pagtuo ka nato. Diha musugot sa pagtuo ang atong pag-ila sa atong Ginoo. Nagpasabot higala igsoon, ang purpose plano is not a job. Dili na trabaho nga mangita tag trabaho aron makaplagan nato. That is not, it's not a place or status. It is a relationship with God. Kana bang tunay yung kay relasyon sa Ginoo? na higala igsoon o kini. Before God shows you what to do, He draw you close to Himself. Sa dili pa ipakita sa Diyos kanimo kung unsa imong buhaton, ang Diyos una magaduol kanimo. Can you imagine that? Ang Ginoo nagduol nimo. Pero nga naman, gabisan pa ang Diyos mo ay nag-unang duol nimo. Pero nga naman, nga ikaw, di man imo pangitaon ang Ginoo. Nga nung magpabilin, pamangka nga magpagayi, sa imong kasing-kasing, nga nung di man imo pangitaon ang Ginoo, nga doon naman sa inindot nga plano alang nimo, alang sa imong kayuhan, iyag yun ang ihatag nimo. Nagpasabot nga na igsoon. Daily prayer ug ang daily nato nga pagpaminaw o pagtuon sa pulong sa Dios. Mao nay pamaagi sa Ginoo nga iyang ablihan ang iyang plano alang nimo. Alang nimo. Unya, nagtudlo pa yun ang Ginoo kung kinasing-kasing ka mo nga mudangup ka na ko. But ipasabot, kung atong pangitaon ang Diyos, it requires wholehearted, not only casual curiosity. Na iuban nga, tungod lang sa curiosity, pangitaon ang Ginoo. Dili yung gikans na buhay kasing-kasing. Pagbasgit doon nga nitag, with all your heart, dili nga ang katunga alas sa itong kasing-kasing pagpangita. Mahigala. Dili lang tamangita sa Ginoo sa panahon nga doon ay makalisod sa itong kinabuhi. Doon ay makasakitan sa itong kinabuhi. E tinood man po. Kung hayahay ang atong kahimtangan, malinta na ito ang Diyos. Pero kung naanata sa babas kamatayon ang tinood, diyan na tamusangpit sa Ginoo. Pero ug dili pagani, dili maya itong kahimtangan ang atong isinggit. Disko-bisyo. Pero na nagani ang kalisos ang ginawi, ang ato isinggit, ginuoko, tabangi ko. Mga higala, paminaw, when God is first sa atong kinabuhi, His plan becomes clear. Nakuha ninyo? Kung atong unahon ang Ginoo, ang iyang plano maging klaro sa matag-usa nato kakinabuhi. That will encourage and challenge us. Sa atong pagpanahin sa pagpangalagad sa Ginoo. Nakikalaig so. Munang karong panahon na daghang makigsuunan na to. Gadili makasinati sa maayo mga kayuhan umabot sa atong kinabuhi, halos na lang kasakitan. What is the problem? Because we are not seeking God wholeheartedly. So ang akong pagampo higala igsoon maukini kay doon na mag-plano ang Ginoo sa matag sa kanato niya kinang iyang plano matod pa sa punong sa Ginoo. Alang sa inyong kayuhan o dili kalawutan plano sa paghatag ka ninyong paglaong o maayong kaugmaon. Good future, maayong ugma, pero gaano man? Gaano man? Until now? di na ito ma-prove sa atong kin.

0: na mo, it is because na...
1: Muna, mamutana ko ninyo. Kamusta man ang imo pagkinabuhi karon? Imo na bagyo na inhan ang ginose mong kinabuhi. Balikon ako, purpose is found in seeking Him. You cannot discover His plan without knowing Him. Muna, karunika like so. Kung imong nasairan, nga doon na nainindot nga plano ang Diyos imong kinabuhi, nga wa pa niya mahatag kanimo. Do not blame God. Tinood na halagad ka na. Pero dili satisfied ang Ginoo sa imong pagpangalagad. Dunay panahon nga wa nato giuna ang Dios atong kinabuhi. Muna ang hangtod karon wala pa mahimo nga klaro ang plano sa Dios nimo. Diba? Kaya kung una gud ang Dios sa imong kinabuhi, di kini mo ikambyo oy. Muna nga mingon jud ko, aslo nga makaya nimo. Bisan unsa pa ka importanteng mabutan ning kalibutana. Di gud nimo unahon na, mas unahon gud nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi sama sa adlaw nga Domingo. Asa man kagahapon? Pangutana ko nimo. Asa man kagahapon? Kung imong giuna ang ubang mga butang ning kalibutana, imong trabaho, kwarta, unsa pa diha? I tell you, brother, sister, mahimo yung alkitran ang plano sa Diyos ni mo. Di mo makaplagan. O di po naihatag ni Lord ni mo. Di naihatag ni Lord ni mo. Di ginin mo madiskubrihan kayo. Huwag manin mo mailan kayo. Ako nasahe kung imo nailan yun at inunduna kahit personal yung rason sa iya. Siya kayo inuunahon. Unahon yun mo siya. You are willing to abandon something nga makahatag og hindrances og muguma sa imong first love ngadto sa Dios. Muna yun ako nga usay din ato abantayan. Nga dunay mga legitimate nga mabutang nga makiingon ta di na sala. Kay mayo mo na nagtabang ka sa uban. Di ba? Di man na sala. Kay mga legitimate man nga mabutang, but I tell you, brothers and sisters, ang tanan legitimate nga mabutang, mahimo ka ng sala kung himuon nimo nga babag sa imong prioridad sa pagpangalagad niya doon sa Diyos. Diba tinuon? All legitimate things become simple kung mao ka nang ipuli nimo sa Ginoo. Muna ako magsubo niyo. Kaya kami maalagad sa Ginoo. Kanunay minag-ampo ninyo nga tagaan mo piskay nga lawas. I-provide ni Lord ang inyong kinahanglanon. Proteksyonan mo sa Ginoo aron sa adlong Domingo makapangalagad mo. Ang among ginabuhat matag Domingo, tanawon na mo ang bangko ng inyong gilingkuran. Kay doon na mo may paborito nga bangko ng lingkuran. Sa dihang musugod ng serbisyo, naglingkod ang alagad sa Ginoo, nagtanaw sa mga membro, iyang ginasuhat sa iyang papel kung kinsa ang mga membro nga wa mo simba. Tungod kaya ng ampuan. mga higula, mga higala. That is our job. That is our duty. That is our prayer. Nga mahimo natong first love ang Ginoo. Ug siya yung atong unahon aron ang plano sa Dios ngayon ihatag kanimo nga maayo ug alang sa imong kayuhan ug alang sa maayong kaugmaon imong maangkon. Muna usahay daghanta mga regrets atong kinabuhi. Nanong wag itubag atong mapag-ampo. It is because not of God but because of us. We are not seeking Him personally. Balikon ako, God has already plans for you. Og atong maangkon, ang plano sa Dios matagos sa kanato. Pinagi sa atong pagpangita kaniya. Kung atong nakaplagan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mga higala, nagpasabot. Aduna tay personal nga relasyon sa Ginoo. Kung aduna na tay personal nga relasyon sa Ginoo. Siya ang atong unahon sa atong kinabuhin. Aron mahimo nga klaro sa patago sa kanan ang plano sa Dios. Igsoon og ma padayon to sa pagtuo. Kung saon na ito masinati, ngablihan sa Ginoo ang iyang plano o ato kayong maangkon sa atong kinabuhi. Ma-enjoy na ito.

bisan pa nga doon na nakay personal nga relasyon nga to sa Diyos. Kunyawani mo masustin. Bawion na ni Lord, di mo. Di na maingon nga uwak bawi, hatag bawi. Ihatag na unta, nga doon na nakay personal nga relasyon. Kung nakita ni Lord, ang imo.

Sundan lagi lagi nak orang buntah atau orang. Orang minutos tak mila bayar salah siku sabunta. Bagaimana buta? Amahan yang lagi itu nak gumau namu aju selamat kayo. Saya mung punung, saya mung ipasabot sama tangguh sana. We thank you so much, Lord, for discovering your plans and purpose to each one of us. Og salamat nga mo makaplagan ang unique ni mga plano samtang nagulat mi o nagsalig ka ni mo. Nasayod mi Ginoo nga imong plano dili ka na mawala samtang nagulat mi. Og imo ka nang ipadayahan sa matusakan na mo pinagi sa among pagulat. And we thank the Lord for knowing that God already has a plan alang na mo. Kana nga plano dili amo, imo gyud ka na. Og dabawng da, mas dako pa sa among mga plano, sa among mga presenting a sitwasyon ka. Busa, we thank the Lord nga nasailan na mo nga kining among mga struggle, ang among kahintangan, dili kani magpabilin hangtod sa kungturan nga maulamang ka na, because we know that the purpose of God is not limited. Nga imong ipadayag sa pag-usa ka namo. Og salamat nga imong migitudluhan kung unsa gayon ang purpose sa Diyos. Kung amo ka na makaplagan, pinagi gayon sa pagpangita sa presensya sa Diyos. Tuhod na sayo na mo, di na mo madiskubrihan ang nindot ni mga plano alang na mo. Unless otherwise, amo ka nang nailhan. Aduna na mi personal nga relasyon kanimo. Salamat Lord nga suwa panimo gi pakita, gi pasabot o gihatag ka namo imong plano. Ikaw ang unang naghimog inisyatibo sa pagduol ka namo. Pinaagi sa imong pagpasan sa krus hangtod nakaabot ka ngadto sa krus Kalbaryo. Busa, tabangin mo ngadaw-adaw mag-ampun mo adaw-adaw among madungga ng imong mga pulo. Kaya mo ka ng pamahing imong ihatag ka na mo ang imong saan nga maayo nga maplano. Kinsing-kasing kayo ang among paglangupya ka ni mo. Tuwon na sayod mi kung among unahon ang Diyos among kinabuhi. Pinagi sa pagpangita kaniya. Your plans, Lord, will become clear to each one of us. Amo nang mailhan, masabog nga mo dahil ni imong plano ka na mo. Huwag tabangin ni ugma ang among paminawan. Ang katapusan nga dako nga kamatuoran nga tinuod gayon, maangko na mo ang imong plano nga nindot sa among kinabuhi. Aron mahimo ming malipayon, may kalinaw, suficiente ang among pakinabuhi, kauban ang Ginoo. O ang among tibuok pamilya, mo'y resipyan sa nindot nga plano sa imong, sa among kinabuhi. Busa, karong buntag nagduol kami kanimo, because
yun ka manidas, imusampit, mag-ampo. Aron imo may paminawan. Uban ang tibok na mo kasing-kasing. Tuod na kang karoon ng alagad. Tudili ka malipay. Tungod kay among kinabay, compromise pag yun. Dipiktado, dipiktado ang among personal nga relasyon ganto kanimo. Busa this morning to make it sure. Pangitaon ka na mo. Gusto na mo magkaroon ng personal nga relasyon nimo. Tuuhan ka na mo ang among Ginoong manluluwas. Pasaylo kami sa among sala. Tingloy among kasing-kasing. O dawatong ka na mo ang among Ginoong manluluwas. Sulod ka sa among kasing-kasing. Aron magkaroon mi ng personal nga relasyon ngadto kanimo. O ikaw na gyud ang among unahon, aron mahimong klaro imong plano kanamo. Aron gyud nga amo yung maangkon. Makagawas mi ning pait nga sitwasyon sa among kinabuhi nga sukad pa kani adto hangtod karon. Nagpabilin nga di mi malinawon. Puno sa kagubot. Puno sa kalisod. Puno sa kasakitan. Salamat, you know. We are now God's property. We are now children of God. And we are entitled to receive these promises. Ngayon mong giandam sa matago sa kanamo. Lord, this morning, thank you for the correction. Thank you for your words. Thank you, Lord. Nga nasabta na mo yung mensahe. You have a clear plans to each one of us. Plano! Ngayon mong ihatag na doon na may paglaong umayong mong kaugmaon. Plano alang sa mong kayuhan, dili sa kalautan. Salamat sa mensahe, tabangin mong ugma, kamo ni tiwaso. Masaya na mo kung pila ka tuig na gulan ang katawhan sa Dios. Gawa mo lubad ang ilang relasyon ngadto sa Dios. Nagpabilin ang ilang intimate relationship with God. Nothing depek because sa ilang gibuhat. So Lord, this morning, thank you for your word. Og nagampo mi. Tungod nga doon na nami personal relasyon ni mo. Doon na nami access sa pagdoon ni mo. Ikaw nagsangpit. Nagingon sangpit ka mo kanako. Magampo. Kay imuming paminawan. Og imong tubagon ang pagampo. Lord, we have so many unspoken prayer requests. We have so many urgent prayer requests sama sa mga kaigsuunan nga dunay mga balatian. Sa pangalan ni Jesus, nagasali kami kanimo isip. Jesus is our healer. Not only our Savior, not only our coming King, not only our sanctifier, but He is our healer. Lord, please, bisitahi ang mga kaigsuunan nga dunay gihambing nga balatian. Ang uban ay chemo tungod sa cancer. Ang uban nasa ICU tungod na stroke. Ang uban dili makalakaw tungod nga na stroke. Ang uban dunay mga arthritis, dunay mga hernia. Ang uban na overweight, dili na makakaya ang mga tuhod-tuhod kay mga fluid naghina na kay tigo ang idad-idara na. Pero there's nothing impossible with you. Kung musalig me, musangpit me, tubago ni mo, pamatiyo ni mo ka, ang amo mapag-ampo. Ugunagong kami kanimo, inubadan sa tibok kasing-kasing, tabangan mi ni mo, busa this morning in the name of Jesus of Nazareth. Ayuhaming tanana.
og salamat sa kayuhan. Labi na sa uban na mo makaigsunan nga dunay mga schedule sa mga surgery pag-upira because there's something na dapat kuwaon nga mahimong babag sa iyang pag kisay-kisay matag-adlaw. Tunawa ka na in the name of Jesus o padayon ka sa pagtabo sa kinanglanon. Labaw sa tanan. Please open the windows of heaven o ibubuang na panalangin sa iyong mga anak. Nga tinuuray nga doon ay personal nga relasyon diya kanimo. Lord, nag-ampo me nga ikaw mag-upahan sa mga farmers, labi na mga hog grower karon nga the most neglected farmers in the world. Ano may ngunong yung Lord nga most neglected? The government has nothing to do. Nga doon na may gahong to give solution on this area. Sugan pa kaniad to. If demand the products, the price is low. No fix of price. Muna luoy kaayo. Nag-ampo mi Lord in the name of Jesus. Nga ikaw mag-intervene in eh. Tabangi yung mga negosyante. Iblis, Lord, ang ilang mga kliyente. Aron doon na economic moving. Tungod kay ang buluhaton sa Diyos na kinanglan o kwarta. Lord, tabangi si Pastor Dan. Ang programang pinagpalang mo siya. Sobra 50 ka mga radio station nga nagtingog karon. Og dili na libre tungod kay dunay mga kuryente. Kung nagasalig ni Gatome, gamita ang produkto o gamita ang mga listener ngay mong giluwas. Og among giisip nga kaning buluhaton dako kayong tabang sa espiritual nga bahin sa kinabuhi nga mugiya na mo ngadto sa langit. Iblis la Lord. Iblis yun. Aron makatabang sila. Salamat ino. Panalipdi ming tanan karong adlaw. Sa among pagawas, among panimalay. Sa among maanak, among iskwila, nga muragwa na may kasiguruhan. Tungod sa mga panghitabo, subok lang tawon. Nga matag-usa ka iskwilahan karon. Doon na yung mga pulis. Nagasusi siya ng mga bag. Tungod kay ang kaaway, nagalihog, nagapinitrin sa kasing-kasing una-una sa mga bata. Ngamurag manukla ang ilang pagtanaw sa mga tao. Tungod sa ilang ginatanaw matag-adlaw sa cellphone, ang online games nga nagadaot sa una-una sa mga bata, nagapatapunan kanila, nagasukol sa ginikanan. But only God can do something silang kinabuhi. Aron mausap, hinautunta ang mga iginikanan. Among tabangan, among mga anak sa mga pag-ampo, pagtudlo sa pulong sa Diyos, sa paghatag o instruction, ug among yung dadun samtang gamay pa sa church, aron matudloan. Tukay doon na kayo ipili ng mga tao sa pagtudlo sa pulong sa Diyos, aron mo dako sila doon ay pundasyon ng ilang kinabuhi spiritually. Lord, salamat kayo. Ulagam po mi sa among presente nga sitwasyon karon sa among gobyerno. Wa mi sayon, humudayon bang eleksyon, kung dili, ikaw nakakita sa kasing-kasing sa mga tao. Ikaw nakakita sa sitwasyon sa mga leader karon. Nga kung asa nagaantos ang mga katawhan tungod sa ilang pagdumala, ang ubahan wala'y mahimo. Ang ubahan doon na pa'y mahimo. Pero ang among pangampo, Lord, either madayon o dili, they will serve faithfully to God and to other people. Because God
choose them to become a leader. And we are praying, Lord, for our national government today. Nag-uul kaayom eh. Nga nung nagpaningkamot man sila nga impeach ang among vice presidente. Nga nung they spend so much money to impeach. O nga nung naningkamot sila. Nga muabot na lang na pulo kabuto. Posible doon na sila ikikadlukan. Doon na sila ikitago. Yes, pwede lang matago sa mata sa tao. But they could not hide before the presence of the Lord. Your will be done. Isip mga anak sa Diyos. You are commanded us to pray to our leaders. Busa, this morning akong itugyan ang tanan sa mga kamo. Kami nga mga anak sa Diyos will continue to pray for our leaders. Salamat sa kinabuhi sa mga alagad sa Ginoo. Ang among pagampo, pagsalig, amahan. Gamita mi for God's glory. We need to accelerate the preaching of the gospel because we know Jesus is the solution. Ang among pagampo, Lord, tinautunta ang tanan nga minaw karon. Ilang itugyan, ilang kinabuhi diya kanimo. Ugimuon ka ng paruridan. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa katapusan. Kinitanan mo, gyampo, gisalig. Pinagi lamang sa ngalan ni Jesus nga mong ginuman luluwas. Amen o amen. Dalay ko lang ginoo ka ng buntag. Nasahid ko ang ginoo magatubag ka na ito. Tungo kayang pulong sa Diyos. Musangpik ka mo o magampo ka na ko. O unya pamatiun ko ka mo. Kung kinasing-kasing ka mo, nga mudangup ka na ko. Tabangan ko ka mo. Praise God. Praise God. Ugma, tiwason nato ni. Kaya ito atong giwali. Pagduna na tayo, personal relasyon sa Ginoo, nahimo ng klaro ang plano ni Diyos, ni Lord nato, nga nindot alang nimo. Sa atong gusa, sa ano ito pag-sustain sa pagkinabuhi, uban sa plano sa Diyos. Atong oras, 19 minutos na milabay sa alas 5 sa buntag. Panahon na nga atong pasalamatan na atong makisunan, Wilma Baktung. Amen, Pastor. Sa Eric Mateo, amen, Lord. Lord Padilla, salamat, Pastor, sa balang pulong sa Diyos o sa mga pag-ampo. God bless, Pastor, uban sa imong pamilya. Taga Talakugon, dahil ni si Sik Mateo. Agusan del Sonica Norso Daria, amen. Big noise sinangbayan, amen, amen. Og salamat po kang Lilia de Los Santos Aureo, amen. Good morning, Pastor Richard, watching from Antipas, North Cotabato. Jose Rolo Domingo, morning, Pastor, amen, amen. LC Bayukot, I'm watching, amen, sabi niya. Elmer Hulaida. Pa-shout out, Pastor. Good morning. Ilimari Talisa Aeroplo. Amen og amen. Otanyes Dagok JP, amen. Egan Lisa Abila Sambas. Good morning, Pastor Boy. Joy Ante Damisula. Amen og amen. Rosalina Mariano Panti, amen. Thank you sa Word of God this morning. Salamat, Pastor Boy, sa maayong mensahes nga imong gi-share karong. God bless us all. Ay, good morning kay Nanay Isa Perle Esterol. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo sa imong balaan. Minsahe, Pastor, tabang ko ampo. Wala gid kuha sakit kilid ko. Pagtumbak sa... Sige, Nanay. Salamat, Nanay. Ampuan talang, Nanay. Salamat, Pastor, sa imo mga pagsangyo sa pulong sa Diyos karon sa Diyos kabuntagon. Lord, thank you so much. Grace Bangulto Kadoa, salamat sa Word of God. Nga imong gipaambit, Pastor. God will bless always. In Jesus' name, amen. Salamat. Noisy Kadoa. Ang uban, wala na ko babasa. Pwede mo chat utro. Evelyn Gargar Amalio, amen. Mercy Kalugan, amen and amen. Maribel Dabugan, amen, amen. Langging Birino Bernigal, amen.
Maribel Dawugan, Imin Imin, Iganisa Bilasabas, Imin Ug Imin, salamat. Maribel Dawugan, salamat. Nils Derigusa, Imin sa pulong sa Ginoo. Rosalina Mariano Panti, Imin, thank you Lord. Lorita Duyog Torres, Imin Ug Imin. Sunny Kalibayan, Imin. Emalisis the second, Imin. Busog kayo ko pastor sa buhing pulong sa Diyos. Salamat. Igan Emalisis the second. Maribel Dawugan, salamat. Mary Ann Jahan kahapon. Praise God. Thanks Pastor Boy. Amen. I claim in Jesus Christ's mighty name. Salamat. Imelda Lagario, Imin, Joy Antid, Hamisunan, number one. Elisa Itzori Umpay, Imin, hallelujah, dalaygon ang buhing Diyos. Salamat. Rosemary Romero Apor, Imin of Imin, good morning, Pastor Boy, God bless you always and your family. Regards kang Mama Ami Rumi, Ami Romero rather. Happy birthday. Grabe ang birthday, gikan sa simbahan sa Hope, ngadto sa murag hotel man siguro to. Gikan sa balay, paingon ngadto simbahan ang selebrasyon. Paingon ngadto sa hotel, murag hotel man to. Salamat kayo. Ika 79 years of age, salamat kang Risa. Ramos. Was you to next person. Bubong Mansan, good morning Pastor Boy, amen. Og salamat po kang Jocelyn Barbon.

0: O si Ato Igana, Alex.
1: Akong pasalamatan lang po si Kapulipalit na kung maaroma ba kay ang akong tiil kay nangauga siya ang kanang kuhan. Samad.
0: Naunsa tayo mo na samad yung tiil?
1: Kano-kano ka na ako, Pastor.
0: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, siya, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
1: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
1: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
1: 5 kabuok.
0: Okay.
1: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
0: Puntagin mo diyan, kaibigan.
2: Si Mrs. Roselyn Masinunis, Pastor, sa Tagum?
0: Ah, yes. Did, katong akong na imamata diya, no?
2: O, Pastor, magtestimony unta ko.
0: Ah, sige paliyog, kaibigang ate, no?
2: Oo, napasalamat ko sa Ginoo, Pastor, no, nga nakapalit yun mi og katong VG Max, katong sa Tagum, pag-anini mo din sa Tagum, Pastor?
0: Oo, ate.
2: Okay, kanang, sa oo niya, sa ako pong, isa ka ako nga lalaki, nabikin niya ang PL, Pastor, kaya kanang, kanang kinilaging, kaya sa mga bata, Pastor, Unya karon kana mula ka usa pa tur mut mut daw iya sa jantiin sakit ta mula ka usia kana ana sa nati nana sa pastor nga mamila katong ipainom nimo sa ako apa katong ipakaon mo sa ko ang capsule mamila kana ta feel din ako mamila kana nawala na siya ang sakit na ang wulwul sa ako ang katong tiil anak siya pastor.
0: Salamat sa Ginoo.
2: Oh, nagilingon ko pastor. Salamat Lord. Salamat sa laikon sa Ginoo nga kanang pinaagi sa VG Max pastor.
0: Amen. Salamat kayo.

0: Mindanao Visayas Headline. Mindanao Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:31.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalyo sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos, sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Oga, sa ngalan usab sa itong aroma herbal oil at itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga reporters o sa itong mga partner stations, kaibigan, abano-ban na muntah ang itong dalasays. Atong sa iron, kining pipila kang barita tungkol na ito sa produkto ng Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Adlaw nga Lunes karon magkaibigan o gapit sa 14 ng bulan Setyembre 2026. Usa ka mabugnaw matahong makabuntagon. Baguhay palang igsoon atong nabati ang programang pinagpalang musika atong nakauban si Pastor Richard Danggalyo ang akong maguwang. Broadcasting live dito sa Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Og sa karupod nagka-tune in, ako kini si Pastor Dan Danggalyo, broadcasting din sa Takbayan sa Valencia. Baduho kita din sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Og nakauka mga itong programa magigsuunan sa lalaing mga radio stations din sa Mindanao. Og hanap kay partner station sa Visayas. Og din sa Bukidnon ug Zone, nakauka kita sa mga siguro mga 8 ka istasyonan. So alos nalukop na to ang tibuok probinsya sa Bukidnon. Mabati kita sa 2 ka mga syudad o 20 ka mga lungsod. O sa laing pa mga probinsya din sa Mindanao. O diha sa Bohol, o diha sa Iloilo. Napunta tayong mga resersiksoon sa Cebu. O sa laing-laing mga dapit na naminaw ka na to, pinagi sa itong Facebook Live. Live kita igsoon sa itong Facebook, Dan Il Evangela. Pasbon ko, maayong buntag. Og sa karong pagin nakamataog nagka-tune in igsoon og wa pagin magkapaminaw sa itong programa Pinagpalang Musika. Ako mo gidapit igsoon nga maminaw sa mogyapong istasyonan matag alas 4 sa kadlaw. Ang programa Pinagpalang Musika nga asa ato madungog ang mga awiting makalangit og ang balaang pulong sa Dios. Og nindot igsoon nga sa di pa tayo mong busy karong sa anang adlaw sa matag adlaw. Sa di pa ta magabuhat sa itong adlo-adlang bulato, nindot nga itong maunang Diyos. Mga rasanig soon, nga nabugna ang programang Pinagpalang Musika o madagog na kina sa o nadungog ka na sa mga istasyonan sulod na sa mga 15 katuig. Adlang Lunes o tungod adlang Lunes ang ako maguwang maoyga onboard sa programang Pinagpalang Musika o sa gihapon natut ka na ito sa produkto nga Vegemax Plus. Og mausap sa itong aroma herbal oil ang ato pinagpalang haplas. Kanong naging mag-uban igsuon o mawag ni kasagaran ang timailhan nga kining maong Vegemax morning atong itawag na pinagpala. Katong na ay kauban nga aroma. Lasulti ko ado ay kaubang aroma, gikan na kanato mga kaibigan. Ato lang inampuan. Mao nga kanang ako lang yung announce diya lagi mong palit makisunan ng mga radio stations at mga kaibigan na nga tindahan diya sa mga goy Bislig City o diya sa Ingoog o diya din sa Maramag na po da sa Kadingilan o na po diya sa Wao diya sa Adyong Building at bang anang ginakonstruct na bagong merkado o so diya mong palit makisunan. Onya sa ato mga tindahan, no? Pag mo direct mo o gapalita, kanang tibuok, tingo ba, kanang pulo ka garapa, na tayo 10 plus 1. Basta dungan palita, no? Para sa mga dealers. kaunya ang atong butika igsoon. Di mo palit sa butika nga kung gina-announce sama diya sa Kalilang, diya sa amin sa Kalilangan, sa butika Kalilang. Kanara atong butika diya sa Kalilangan, butika Kalilang. O niya, nagkindahan diya po ang Madayag Store. O niya, napoy balay. Abisag unsang oras, pwede ka mo sangpit diya sa balay ni kaibigang ati Lorna Ibkas. O sa tindahan ni kaibigang Marites Bersila. May buntag igan Marites. Ganday po kahapon, nawala man kong signal kahapon. Itugot sa Diyos diya ko niya sa Lampanusan, sa last vigil sa itong kaibigang ni Panaw. Diya ko niya itugot sa Ginoo. So diya mo parinig soon nga kong i-announce. O diya pag naamo sa Don Carlos, diya mo sa Yusuf Pharmacy. O Bascos Pharmacy. And then pag naamo diya sa Malapag, Carmen, na diya igsoon sa Amora Pharmacy. And then good news, lungsod sa Carmen, diya mismo sa sentro. Natay Vigimax diya sa sentro sa Carmen. Diya po palit mga kaibigan ha, usbon ko ha. Natay Usakabog Pharmacy diya, nga naay aroma. Ako lagi pangita din eh kung asa dapit sa ngalan sa pharmacy. Diya ragid mapalit igsoon ang atong aroma. Sa 3D Pharmacy. Na diya mismo sa dool sa merkado sa Carmen. Carmen North Cotabato. Usbon ko ha, 3D Pharmacy. Diya exclusive mapalit ang atong aroma. Diya. O ang atong pinagpalang kapsula ng Vigimax. So palit mo diya ang iyong papalit, makatabang ka na doon pa tayo kita madunghuga. Magkabigan sa mga istasyonan.

0: Onya dia pod sa tulunan dia kang kaibigan tutugawran. Ang inyong pagpalit diyan akong katabang igsoon na binang adula tagin na negosyate karon igsoon nga lang istasyonan para dugang persa sa programa Pitagpala Musika diya sa North Cotabato. So naiusag ka Christian Station diya igsoon. Murag 101 ba to ang frequency ato? Hopefully makasulot na dito. O makuha na to ang duwa ka oras anang kadlawon sa mga istasyonan. So nanatagi sugo igsoon nga maoy mag-negosyate sa maong istasyonan. Parang mapalapdan pagin na to ang atong programa diya sa North Cotabato. Labi na nga naatay na kong handom nga sugdan na to ang atong kaibigan diya. Kaya nagtusap ng handoy nga masugdan ang grupo sa kaibigan, mga kaigsoonan sa maong lugar. Diya igsoon sa Kidapawan, atay lang ninyo ha. Pero diya sa APIC gas station na ata diha. Ano fully nabutangan na dito sa Arakan, sa APIC gas station sa Arakan, o VG Max Aroma, o atong Herviva Coffee. Aduna diya igsoon, Osaka Supermarket, ako na nga tindahan igsoon, KMCC Supermarket. Aduna ay pharmacy diya, Midi Pharmacy, diya mismo sulod sa KMCC Supermarket. Sa Kidapawan City. Available ng atong Vegemax, Aroma o Herviva Coffee. So tulo sa atong produkto igsoon na palit sa maong Midi Pharmacy diya sa Kidapawan. So anak mo diya igsoon na. Kidapawan City, anak mo diya. Diya mo palit mga kaibigan mag-igsoon na. Atong oras karon 40 minutos makalipas sa alas 5. Kato na yung mga pangutan na igsoon, pwede rin mamutik ka na to. Ay lang sa tawag ka katong pangutan. Pero kung testimony, ka na lang atong dawaton nga mutawag. Pagpasalamat sa Diyos nga naayo. Ang pangutan na, itiks lang. Kaya dagamagod ko sa mga pangutan na. Unya, kung akong dawaton sa tawag, makuha atong oras. Unya, atong oras igsoon, limitado kikaayo. Mga itiks lang ang mga pangutana, pero pag testimony, malipay kong imong itawag. Ayak kaulaw, ayak hadlok. Itawag lang din ka na ito igsoon ang imong testimony. Ipadungog na ito sa kanginan. Kaya base makatadugang kadasig kanila usap nga nagdudua sa paggamit sa itong produkto. Husband ko, adlaw nga Lunes karon. By the way, karong adlaw, tapok sa mga pastor sa Tibok Bukidnon din ni sa ato igsoon din sa Batangan sa MCC Church. Kita'y host sa tapok sa mga pastors. Adunay mga 200 na ka mga pastors ang nagpalista nga mutambong nga onya, no? Amo mong ipalista ang dapat magpalista sila before mo ani para ma-appeal sa pagpangandam sa pagkaon. Kaya na ato'y panunigsoon nga na-short ang pagkaon kay na ay nang-appeal nga wa daan magpahibalo. So mauna nga na ay group chat sa mga pastors din eh. Mag-encourage nila nga dapat magka-signify nga mutambong para ma-appeal, no, sa pag-prepare sa paniod to. So doon ay mga 200 nga pastors, kiniregular nga pastors fellowship sa Bukidnon, lalaing reliyon, lalaing simbahan, igsoon. Nagkausami din sa Bukidnon. Mauning nga every other month, aduna kita ginapahiga yung fellowship o din kanunay ang itong venue sa MCC Church. Nga asa kita igsoon, nagpastor. At ang oras karon 41 minutos makalipas alas 5, dito ko maglangan. Aniya ang uluan tudling sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katusan ka pamilya apektado sa sunog sa barangay San Pedro, Pagadian City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Amping tamangigan kay murag uso karon ang sunog. Samtang motorista patay human ni bangga sa usa ka wing van sa lungsod sa Quezon, Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Kini pod, amping pod ta. Kagabi samtang nagbiyahe ko gikan dito sa namatyan sa Kabanglasan sa akong pagpauli abot diya sa barangay Kabangahan diya sa highway. National Highway mga kaibigan. Adunay usa ka motor iyang gibangga o iyang gidumbol ang iyang gisundan nga babao o iyang mga babao igsoon agikan patumulay balay kay nagsimba. Maing taong gyud pagka tumotor pagkabagnos niya dito sa highway. Magi po'y pag-agin ako, o nga nihonong ko. May napuntong residente niya sa mga doktora, doktor mismo. Kana ang iyang balay nga to sa tabok. Kanang halos dool diya sa halos dool sa sementeryo diya. Ay manindot nga balad igsoon ay doktor diya igsoon mo ay migawas in taon. O nitanaw sa maong na disgrasya o niya may mitawag sa 911. O matugay niya abot po ang rescue o ang mapulis gikan sa Malaybalay City. So amping yun sa pag-drive, amping yun. Kaya madamay po ng uban. Yan pag-uhay pa lang po, naiusak na kong disgrasya nga di apodig soon sa sungko. Di lang ko sure kung kaibigan member ba to, pero halos kaibigan. Usay ang disgrasya, di po nato matag-anig soon. So subo po kay Muraga ni Panaw gito. O niya, nakabangga igsoon. Murag kaibigan member po nato sa Tunaybawan. Atong oras mga kaibigan garon, 44 minutos pakalipas sa 5, laing uluan tudling sa itong balita. Itandid ka mga magtutudlo ni Atras sa Isip Electoral Board sa BARM Eleksyon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Kung anong ni Atras atong sayron niya mga kaibigan. Og sa atong balitang hiligay noon, unom ka personnel sa Lambunaw Hospital, Pilason. Sang nakabunggo sa poste sa kabatuan, Iloilo. Nakabangga siguro lang isakyan ng mga samaron. Balitang hiligay ng Iksoon, unom ka mga personay sa Lambunaw Hospital, samaron. Sa dihang nakabangga sa poste sa kabatuan ng ilang gisakyan siguro diyan ni sa Iloilo mga kaibigan. Katapusang ulan tudling sa ang balita. $800,000 na kantidad sa kagamitan sa illegal mining na sakmit sa may Mat-e, Surigao del Norte.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa ato nga balita tud kanato sa produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Atingi ang detalye ni ini. Og usbon ko mga kaibigan katong buot magpaabot og testimony. Pwede ra gyud mo tawagan ni kanato mga kaibigan makigsuonan. Ipaabot ang istorya sa kayuan ni muna angkon human kami gamit sa tong produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. O di ba ka, may gamit ka sa itong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas usap. O niya, ikaw usap nakagamit sa itong Herviva Coffee na gusto mag-testify, pwede gihapon na. Ang Vegemax Exoon, oil ang sulod ani o dili powder. Osbon ko, oil ang sulod o dili powder. O niya, ang kanilot ani kay bisag pilay edad, pwede mainom ani. Pwede yun ah. Bisag pinagkabata hangtod sa pinaghamtong. O niya, kung bata yun, o niya, di yun makatulon o kapsula, pwede rin buksan ang kapsula o ipatulo sa baba ang oil. Pero ako mga po iksoon nga taga dua katuig, isa katuig, apang lanlanon ng nila, oy, bisag lima kabuok. Lanlanon na yun nila ang Vegemax. Ilalang kong sa Ilonggo pa, usapo na nila. 47 minutos mali pa sa lasing kong garon sa detalye sa itong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balita, pangitabong adto sa Sambuanga del Sur, mga kaibigan. Gatusan ka pamilya apiktado sa sunog sa barangay San Pedro, Pagadian City, Sambuanga del Sur. Aron hihatag ka na ito ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Liemet. Nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
2: Gatusan ka mga pamilya ang naapektuhan. Human mi sila ub ang dakong sunog. Dadto ang dapita sa may purok masanagon. Barangay San Pedro, Pagitan City sa Buanga del Sur. Sayang kabuntagon, kanito na kalabay ng adlaw. Setyembre 12, na yung kasamtangan ng tuig. Sa inisyal ng investigasyon, sa diyang may alas 3 sa kadlaon. Paspas ang may kailap sa mga kasikbit ng panimalay. Nga ginama sa mga light materials, nga mga estruktura. Nakontrol sa mga bombero, ang mga sunog, alas 4.44 sa kadlaon. Gibana-bana ang mga 120 ka mga panimalay. Ang nangawala o grabing napiktuhan sa sunog. Dino sa kasikbit 23 anyos ka bedridden nga residente nga unang gikitahong na missing ang nakitaan nga patay. Kinig respondihan sa Pagadan City Fire Station o kang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Din pala yung pang assessment sa eksaktong gidaghanon sa mga panimalay nga nasunog o kang katilad sa kadaot. Wala pa sa matino ang hinungnan sa sunog samtang nagpalain pa ang investigasyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Buanga del Sur sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kiniin nyo kabigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Francis Ralph Limit sa maong report. Ang atong produkto palit diya mismo sa istasyonan sa Barangay Radio diya sa Gipo sa Buanga del Sur. Laing balita mga kaibigan. Motorista patay human mibangga sa usag ka wing van sa lungsod sa Quezon na Bukidnona. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Jeremy Pahangin, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Jeremy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Patay ang usa ka 45-anyos ka driver sa motorsiklo human kini mapilis sa ka head-on collision batok sa usa ka wing van sa barangay 11 Poblacion, Quezon Bukidnon pasado alas 4 sa hapon nitong Biyernes, September 11, 2016. Giilang biktima pinaagi sa alias nga Janjan, 45-anyos. Base sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, ang motorsiklo o wing van nagatubang sa managlahing direksyon samtang nagbiyahe sa maong dapit. Gikan sa maramag padulong sa Poblacion Quezon ng motorsiklo, samtang paingurusab sa maramag gikan sa Poblacion ang wing van. Sinang miabot sila sa maong lugar, misulay ug overtake ang driver sa motorsiklo apan kalit kining misulod sa pikas linya sa dalan, hinungdan nga diretso kayong nakasugat ang duha kasakyanan. Kusog ang impact sa maong pagkabangga nga meresulta sa grabing mga sama sa driver sa motorsiklo o gidaladayin siya sa Quezon Health Center Infirmary alang sa medical nga pagkatiman apan wala na kanima luwas pa gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Sa mga insidente, nakakulusab ug samad ang angka sa motorsiklo. Sa pagkakaroon, ananasag ko sa tiyas sa Quezon MPS ang driver sa wing van, lagi pang duha kasakinan nga nalabigit sa aksidente alang sa tukmang disposisyon ug dugang investigasyon. Balitag harugkanato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narukad dalawang gigan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Karisigan Sarmay Espangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Charby Pangin sa maong report. Atot ka nato sa produktong Vegemax Plus. Mga kaibigan, ang atong produkto mapalit din sa dakbayan sa Valencia sa Alquino Emporio. O sa dakong commercial building din sa dakbayan sa Valencia. Sulod down mo diya sa first floor. Pangita lamang na i-guard ha. Pangita lamang diya no, inang guard nga. Asapit din niya ang gabaligyag Vegemax nga kaning opisina sa kaibigan. Nariagsoon sa ground floor o first floor. Ang kanindo tigsoon sa atong tindahan kay mas ubos ang atong presyo. Kay direct mangunagikan ka na ito igsoon. O niya, kung mapalit ka o ga diritso pulo na ay libreng usa. So, ang namo diya mga kaibigan mag-igsoonan. Pag naamo diha sa lungsod sa Quezon, anak mo sa GRD Printing Services. Ang GRD Printing Services na nahimutang sa Dikita Building. Di kay layo diha sa 7-Eleven. Nga halos atbang sa Maraat Hospital o diba ka sa Velox Gas Station. Atbang ana na ay tindahan nga gabalik ang bugas. Din na makita din mo diha igsoon medyo layo gamay. Ang Dikit Building, diyan imutang ang GRD Printing Services na antay Vegemax Aroma diya. So di ang printing zone. So di are the printing services. Pag namo damulog, kung gihaawag ang mga kaibigan nato, di as damulog at walang sinis, di mo palit sa Kabahog Store. Ato na sila magkaibigan ganang tag-iya sa Kabahog Store. O niya, muna yung makatabosap ka na ito ang patayin na pagka-broadcast yung zoon o badungog na banda diha. Sa damulog, palit mo diha sa Kabahog Store. O pag naam mo sa Kibawi, adiha mo sa Big Light Radio kang Pastor Eli Tinaco. O pwede po sa Light FM, diha mismo sa Kibawi. National Highway, pagawas ka na sa Kibawi yung zoon. Left side kung agikan ka din he. Going to direction sa damulog. Nasa mong left side. Napun sa Ralph General Merchandise. 53 minutos makalipas sa lasing kulaing balita mga kaibigan. Itandid ka mga magtutudlo ni Atras Isip Electoral Board sa barn election. Kung ano itong siron pinagi sa report ni kaibigang Nuwini Marafisura Kainoy na nukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City, kaibigang Nuwini, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
4: Mukabat sa 800 ka mga magtutudlo nga magsilbi untang electoral board sa parliamentary election ang niatras sa ilang katungdanan una mag-eleksyon sigo ni COMELEC Chairman Attorney Erwin Garcia. Kadaghanan sa mga niatras gikan sa Maguindanao del Sur, samtang 137 ang gikan sa Cotabato City, diin aduna po yung mga magtutudlo nga niatras sa Lanao del Sur, Tawi-Tawi ug sa Special Geographic Area. Nagkalainlaing matud pa ang hinungdan sa mga magtutudlo apil na niini kadtong adunay mga pamilyang kandidato sa eleksyon. Agig tubag niini nag-andam ang COMELEC ug ang mga kapulisan nga magsilbing electoral board para hulip sa mga nag-atras nga mga magtutudlo. Kahibaluan nga karong adlaw September 14, 2026, ipahigayon ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or CONBARM parliamentary election. Balita hatod kanato sa Vigimax Plus herbal capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus herbal oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Noinim Rafisura Kainoy over 98.5 Radyo Kaibigan sa Maong Report. Diha sa lungsod sa Pangantukan, napalit itong produkto mga kaibigan sa istasyonan mismo sa Yellow Line FM. Diha mo palit. Pag naam mo sa lantay, naputay dealer diha, pakita lang igsoon, murag kang kaibigang Roslyn. Diha silang panimalay. Katong ato mga dealers na buot magpa-announce, text mo ka na ko para tum-announce kung asa dapat igsoon ang inyong lokasyon. Text mo ka na ko may buntag di ay o may buntag kaibigang Jocelyn Abapo o ba ni Nanay Miding. Nag-uulan kisla kay di daw madungog ang padalag message sa atong messenger. Di daw madungog dito ang 98.5 kay actually brand out ang 94.5 ang Big FM. Run out dito. Di po daw nila magkuha ang 96.1 dito sa Laaka. Laing balita mga kaibigan, balitang hiligay noon. Onom ka personel sa Lambuna Hospital Pilason sang nakabunggo sa poste sa kabatuan Iloilo. Aron ihatag kanato ang detalye atong duwaton ang report ni kaibigang Randy Lasa. Nanukad sa Jet FM Lambunaw Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Pilason ang anong ka-personnel sa Dr. Cardo Iladrido Memorial Hospital sa Lambunaw Iloilo matapos makabunggo ay naginasakyan ng ambulansya sa poste sa street light sa barangay Ines Patag, Kabatuan, Iloilo. Sorry, Police Captain Meriden Herbolinga, officer in charge ng Kabatuan Municipal Police Station, alin sa Park Registry sa Pavia ang ambulansya nga sakay ang 12 ka personnel sa hospital matapos mag-intra sa ila Pampang. Sangyara na sa likuan na bayan sa lugar, naduluan sa kontrol ang driver nga si Yuri Chiva, rason nga nagbunggo ang ambulansya sa Postisan Street Light kag nakaagom sa minor nga bilas ang anom kasakay lakip na ang driver. Sa inisyal imbisigasyon sa kabulisan, tinibuluan na antes pa mabiyahe ang ambulansya, nakitaan na sa driver sa problema ang manibila sa ni. Apang gidayon gihapon ang pabiyahe, tumtum nga natabo ang sidente sa Kabatuan. Sa ngalan sa Bigmas Plaza, pinabalang kapsula, kag-aroma ang pinabalang lana para sa Mindra Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan din sa 85.5 GTFM Lamburao, Iloilo, Trugnabas, Gugba, ayayay!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
0: Madamugin nga salamat kaibigang Randy Lasa, manuka diha sa GTFM Lamburao, Iloilo. Sa mga tipamatita dira sa Lamburao, kadtulang kamo sa istasyonan sa GTFM. Kay dira langgit babakalang atong aroma kag Vigimax. Katapusang balita mga kaibigan!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 800,000 na kandidat sa kagamitan sa illegal mining na sakmit sa May Mat-e, Surigao del Norte. Aron ihatagan nato ang detalye atong duwaton na report ni kaibigang Rinalyn Lucid Martinez na nukad sa Lix RM, Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Nakasakmit ang mga operatiba sa Surigao del Norte Police Maritime Police Station o sa Regional Maritime Unit 13 o kantidad nga 800K humanggi pahigayan ang duha ka operasyon kontra illegal mining sa kabukiran nga bahin sa may barangay Mat-i sa siyudad sa Surigao, probinsya sa Surigao del Norte. Dinasakmit ang kantidad nga 800,000 pesos na processed mineral ore o sa pipila ka mga kagamitan sa pagmina. Matun sa mga otoridad, walay ilang naabtan ng mga tao sa mga lugar o posibleng nakaikis deser sila niabot. Ang duha ka operasyon gihimo pinagi sa search warrant na gi-issue sa Regional Trial Court sa Branch 29 sa Surigao City kontra sa duha ka individual na nalambigit sa paglapas sa Section 18 sa Republika Act 7076 kona People's Small Scale Mining Act of 1991. Kauban sa operasyon ang Mines and Geoscience sa Bureau Region 13 o Barangay Mat-i Representative ang mga kagamitan gikatakda na i-turn over sa MGB Regional 13 para sa saktong disposasyon. Kan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Lucid Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kaibigan Rinalyn Lucid Martinez sa maong report. Pastor, asa di ay ta magkapalit og Vigimax diri sa Libuna? Muragwa patay Vigimax di sa Libuna? Mangital tag kabutangan di mga kaibigan ni kanay gusto magdealer diha. Text mo kanako taga Libuna. Muanay po ta diha kay natay plano nga magbuhat og membership rotation sa kaibigan diha sa Kapihan Libuna. At ang ilang mga igana. Mga igan, watagong oras. Good morning to kaibigang Rosalina Mariano Pante. Igan you Lord, o ba? Ingooga, Miriam Lumilang. Maing buntag pasudan akong apong kambal. 2 months, giubo. Vigimax ra among gipainom. Salamat sa Ginoong iyag yoda. Panalanginan ang Vigimax from Igan Miriam. Glory to God. Salamat Igan Miriam, salamat igayo, may buntag Irene Echuna de la Torre and to Mary Joy Kondoa. Mang Igan, sa ngalan sa Vigimax pa sa pitagpalang kapsula o sa mga partner stations and reporters. Ako kini si Pastor Dan Tanggalio, temporaryong manamilit ang mag-aingon na prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalay ko na ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
7: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Mga suking tigbaminaw. Kung akong sakit ang imuhang ulo, ayaw dayon ug ingon nga kulang ra kaog minerals. Kay daghan ug possible reason, ang atuang milagroso nga tubig no mahimong part ni siyang makatabang diha sa imong hydration ug sa imuhang wellness routine. Ug hilabi na ang atuang the goodness herbs tea makatabang gid ni diha apod sa inyuhang balatian. Kung permi nga gasakit ang inyuhang ulo, permi mo galipong, unya maglisod mo og tulog, no? Labi na sa mga galisod og tulog nga ato ang mga suki nga tigpaminaw. Nindot yung gaayo nga inyuhang gamito na nga ito ang The Goodness Herbs Tea, sabay sa ito ang milagroso nga tubig. Ug sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ugay ko magkalimot ha nga na atay libre nga konsultasyon karong Saturday i-avail ni. Ayaw na paglangan ay napagdugay. Visit na sa tuang estasyon din sa Infinite Radio, Panabo City. And stay
1: nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-7189-028.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, o uman pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on o branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable o reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were
8: high, we were so high. Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nakaroon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
9: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904. Og sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.

0: Muday.
1: Ah, aniya gagud ni Muday.
2: Pagpuyo na gud dong. Ikapoy bayak ko.
1: Naunsa namang kaday? Iritabli namang kakaroon. Na ay Theramax capsule o. Tisting eh.
3: Theramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
1: Dili lang siya sex enhancer day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga iritabli o skin dryness.
3: Usaka kapsula. 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay Mrs.
1: Aladay, ni aniyag magkasamot day.
3: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
1: Alit na!
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na. At ang kinis pa.
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
6: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
7: Cutis Mestiza lang yan.
6: Cutis Mestiza?
7: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
8: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
9: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
10: Na-tick sa imo kanina, Pastor, nga daily member, pero termi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
9: Oo.
10: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjimak kay ako bitaw na longgan, Pastor, basta manghinga tuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
9: Okay.
10: Para patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pinjimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
9: Oo, mugawas na sa iya.
10: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung ano niluan sa putol ba, Pastor? Oh, Pastor. Oo, namintin din ko, Pastor. Ano yung mabindima, Pastor? Salamat yung Pastor sa dalas.
11: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
12: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
13: Wake up in the morning.
0: been feeling like P. Diddy.
13: Hey, what up, girl?
0: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
13: Let's
0: before
13: go.
0: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko, 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid nga ko ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghan dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud nga akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C.
0: Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako di ay si Erlita Villarimba Pitugo, nagapuyo sa Guadalupe Cunel Jensen. Usapod ako ka user sa Mega C Plus. Ako naobserbaran nga pagamit ko sini, biktibo gyud kayo kay na lagsik imong lawas. O ang nakita nila sa lawas sa akong mga apo, nagdago, nagtambok, o limsog, o na ay restensya, na ay kabaskog yun nga madawat nila sa Mega C.
0: Bata sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.